0: Finally, Cebu music has found a home. 105.1 TMC, the best of us.
1: Ang puso ko'y bilangguan, at ikaw ang preso ayaw kong pakawalan. Kahit ako'y nasasaktan, kusa kong isinusuot ang tanikala ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo ang selda

0: Yo, what's up? It's your boy, Cookies, and naminaw ka sa pinakasubuanon nga radio station, 105.1 TMC, The Best of Us.
1: Babe, sorry na good. Huwag na ako tayo, ah. Masayip man siya ng tao, pero kaya ba man siya kasi tinood lang na di na akong makaya na mawala sa kinabuhi. Sige na good, babe.

0: kayo na ang kanang Facebook live kay ma-delete gid siya after 30 days.
1: Yeah.
0: Nga, pero namoy copy atong mga videos na to. Namoy cloud nga kanang kon.

0: विकास ने की बन बात इस उत्पादन के It's been a while. Kaya na. Go. Pero magpahalp lang ko ba pag mag-stumble? Good ko. Sige, go. Tanong ko lang po, posible po ba na may tinatago ang boyfriend ko dahil LDR kami? Nalaman ko na may dalawang account siya sa Messenger po. Nakalipas pa ng ilang mga araw, dami na niyang reasons palagi na lang niyang sinasabi na busy raw siya. Hello, kung may napansin po kayong changes sa dalas o way ng communication niyo, mas mabuting mapag-usapan. Lalo na kung LDR po kayo, grabe rin ang demand to keep the relationship alive. Nabanggit nyo naman din sa whole message nyo sa akin na may mga efforts naman po kayo para mapag-usapan pero mukhang may pag-iwas sa part ng boyfriend mo. Ngayon may tinatawag naman na intuition. Kung sa palagay mo may tinatago ang boyfriend mo, lalo na may dalawang messenger accounts siya biglaan, posible. Pero hindi rin maganda mag-assume lang tayo. Ang advice ko po ay maging mas clear sa paninindigan na kailangan nyong mapag-usapan patungkol dito. Hindi po pwedeng hayaan lang natin ang sarili na mag-overthink. Nakaka-stress po yan. Kasama sa pakikipagrelasyon ang tiwala at abilidad na maging open sa isa't isa. Pwede mong i-message ang boyfriend mo sa nararamdaman mo pero huwag muna tayong mag-assume or accuse of anything. Focus muna kayo sa how it makes you feel at willing ka makinig sa side niya. Kung alam mong meron naman siyang access sa signal or load kung saan man siya ngayon, eh walang rason bakit hindi siya mag-reply kahit pa gaano siya ka-busy. Kung wala talaga at ghosted ka na, mukhang ibang usapan na po yun. Basta sa ngayon, focus muna sa oportunidad na mag-usap. Manindigan na kailangan mo ito for peace of mind at mabalik ang trust sa isa't isa. Kung hindi willing ang isa, maybe that's also an answer which you can use as basis sa decision mo how to move forward in the relationship. Remember that we also heal through connecting with... Murag madilit na kung siguro ito.
1: I-control lang ang pan, ang final nga.
0: Kaning kung hindi. Kaning. Okay. Are you ready? Kung hindi willing ang isa, maybe that's also an answer which you can use as basis sa decision mo how to move forward in the relationship. Sure, I mean, Miss Ludi, but now what if Dropbox? Organic. Anyway, anonymous man po din.
1: Yeah, we could.
0: Mabisita po din.
1: Yeah, we could. Outside, like right outside.
0: Live.
1: Yeah.
2: You are listening to the best of Cebu music from the old.
3: You code of love
2: to the new.
4: Sayang kong LDR.
2: 105.1 TMC, the best of us.

sir. Palihog, galma inyong mga tao, ma'am, sir. Sama sa pagalam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Di man eh, kay kung dili tungod na mo, dili pasenso ang inyong gitukot nga negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang kasweldo, bugutan ko ka rin sa...

sir. Palihog, kalma inyong mga tao, sir. Sama sa pagalam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Diman eh, kay kung dili tungod na mo, dili pasenso ang inyong gitukot ng negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang kasweldo, bugutan ko ka rin.

Yo, Range in the house, yo. Di ka poy, pero sa on taman. Ambot lang, pero sige, padayon dani. Bisag di rin na lang ni Kuto. Let's go.

0: 105.1 Tops Media Center, broadcasting from over 2,000 feet closer to heaven at Tops 105.1 TMC.
1: Ang puso ko'y bilangguan at ikaw ang preso, ayaw kong pakawalan. Kahit ako'y nasasaktan, kusa kong isinusuot ang tanikala ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo ang selda, bilanggo ako sala.

Sorry na gud. Wa man tan ako tuyo ah. Masayop man siya ng tao pero kaya ba man siya kasi tinood lang na di na akong makaya na mawala sa kong kinabuhi.